0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Fun, samantala po nating pinuputol ang ating music dito po naman sa One Radio 99.7 News FM. At meron po tayong mga bisita mula po naman sa NTC ng Legazpi.
1: Yes, sir.
0: At meron po silang mahalagang alam sa inyo, isang public service. Kasama po natin ngayon si Engineer Ramon Luber ng NTC Legazpi. Hello, good morning.
1: Good morning po. Nandito po ang NTC Regional Office 5 ng NTC Legazpi para magkakandak po kami ng mobile services.
0: Uh-huh.
1: Yes po. Mamayang hapon, magkakandak po tayo ng radio operator seminar kung saan po yung ating mga operators o kaya gumagamit ng mga portable radio stations.
0: Yes.
1: O kaya sa kaalaman natin, ang tawag nila ay walkie-talkie.
0: Uh-huh.
1: So, kailangan po nila mag-seminar para mabigyan po sila ng authority na gumamit ng radio. Ano po?
0: Yes.
1: So, mamaya pong hapon yan, dyan po kami sa Activity Center ng SM City Daet.
0: Okay.
1: 1 to 4 in the afternoon.
0: Ilan po ang darating sa tingin ninyo? Marami po ba?
1: Marami po. Usually, nung last time na nagkanda kami ng RLM seminar,
0: yes,
1: more than 100 po yung nag-attend noon. So, sana ngayon siguro mas marami pa mag-attend ng seminar.
0: Ano po to? Mga enthusiasts at mga professionals din?
1: Sama-sama na po.
0: Okay.
1: Yung mga malaking kumpanya po bagang na gumagamit ng mga portable radios,
0: yes,
1: o kaya walkie-talkie. So, yun po ang nag-attend sa seminar.
0: So, everything that involves communication, kailangan mag-seminar para maalaman nila yung kanilang mga alituntunin, I'm sure.
1: Tama po. Yung mga radio laws and regulations natin.
0: Yes,
1: yung tamang paggamit ng radio,
0: mm-hmm,
1: yung best practices paggamit ng radio,
0: mm-hmm,
1: para matutunan po nila.
0: Ah, okay.
1: So, mamaya po yun, 1 to 4 in the afternoon. And then, bukas, babalik po kami sa mobile services naman. So doon, ang gagawin namin is pwede silang mag-apply ng renewal ng kanilang mga lisensya.
0: Ah, okay.
1: Pwede silang mag-apply ng renewal ng lisensya ng mga first class radio telephone operator. Katulad po,
0: yes,
1: kay Sir Danny Toledo. Magre-renew daw siya ng kanyang...
0: Ano ba yung renewal na yan? Meron po ba yung specific dates or depende po kung kailan nag-file ng kanyang application for the certificate or license?
1: Sa bawat certificate or license po, meron pong expiration date.
0: Uh-huh.
1: So, titingnan po natin bago mag-expire ang kanilang mga operator certificates o kaya licenses,
0: mm-hmm,
1: dapat po ma-renew natin para maiwasan po natin ang surcharges.
0: So, siguro, kahit matagal pa yung kanya, mga 1 month, 2 months, pwede na siya mag-renew.
1: Tama po.
0: Okay.
1: Actually, in-encourage po natin ang ating mga kababayan na merong lisensya o kaya premise na mag-expire kahit 2 months before,
0: yes,
1: para po ma-avail natin yung services. Hindi na po tayo pupunta sa Legazpi.
0: Opo.
1: Di ba mga masahay pa tayo kung,
0: yes,
1: pupunta tayo,
0: uh-oh,
1: ng Legazpi. So, i-avail na po natin itong services na ng renewal ng kanilang mga lisensya dito,
0: mm-hmm,
1: po sa Daet para hindi na po sila mamamasahe.
0: So, Engineer, ito po ay ginagawa niyo every year or meron kayong specific period na pumapasyal kayo sa iba't ibang mga lugar dito sa Bicol para sa mga ganitong activities?
1: Tama po. Ginagawa namin ito every year. We, mm-hmm, usually come here sa Daet.
0: Yes.
1: Every year para, yun nga, magsagawa nitong aming mobile services.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, hindi na sila mapapagod.
1: Tama po. So, ito yung reach out activity namin na kung saan para hindi na sila pupunta ng Legazpi sa kanilang mga renewal ng kanilang mga permits, mga licenses.
0: Mm-hmm. Okay. So, ano pa po?
1: Marami po ang aming mga serbisyo katulad ng yung mga lisensya ng mga, halimbawa sa LGUs, yung mga MDRRMO na gumagamit din ng mga radio,
0: mm-hmm,
1: meron silang base radio, mga mobile radio, so kailangan din i-renew yun.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede silang mag-avail noon bukas. Doon din sa Activity Center, 9 a.m. to 4 p.m. po pala ang aming mobile services bukas. Ano po?
0: Okay.
1: And then, pwede rin sila mag-apply ng permit to purchase o kaya possess. So, kailangan po natin kasi bago bibili ng radyo, kailangan mo nang kukuha ng permit to purchase,
0: mm-hmm,
1: galing sa NTC.
0: Ah, ganoon na po 'yun ngayon.
1: Tama po.
0: Hindi ka pwedeng basta na lang bumili
1: kasi
0: po gusto mo, 'di ba?
1: Yan tama po. Kasi para po mabigyan kayo ng guidance kung anong klaseng radyo ang bibilhin mo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kasi may assign na sa yung frequency.
0: Yes.
1: Katulad po baga ng One Radio,
0: opo,
1: ay assignan muna namin yan ng frequency bago kayo bibili ng transmitter nyo.
0: Yes.
1: Parehas din sa pagbili ng walkie-talkie, dapat din po kailangan ganun ang proseso nating isasagawa. Ano po?
0: Ah, okay.
1: Tama po. So, pwede po rin kami pwede po rin po sila mag-apply ng permit to possess for storage.
0: Mm-hmm.
1: Na kung halimbawa, hindi na nila ginagamit yung kanilang mga radio equipment, ay pwede po yung i-apply para hindi na nila binabayaran taon-taon yung kanilang mga radio station license.
0: Mm-hmm.
1: One time lang po. Pati na rin po yung mga cable TV services, yung mga nag-provide ng cable television.
0: Apo.
1: Po baga. So, kailangan din nila mag-renew ng kanilang mga permits and licenses. So, pwede pa rin po natin gawin yun.
0: Okay.
1: Meron tayong mga siguro maraming cable TV operators dito sa province ng Camarines Norte.
0: Alright.
1: Pati na rin po yung nagbebenta ng radyo kasi kailangan po nila mag-secure.
0: Yung mga tinda-tindahan?
1: Yes po. Yung nagbebenta ng radyo, nagbebenta ng cellphone, lalo na nagbebenta ng cellphone, nagre-repair ng cellphone, ito po ay ginagawa ng NTC para masiguro natin yung kalidad ng paggawa nila sa mga mobile phones natin. Hindi yung kung sino-sino lang ang nagre-repair.
0: Tama,
1: yes po. So, ganun po ang ginagawa ng NTC. And then, pwede rin po mag-renew ang mga nagbebenta ng customer premises equipment o kaya CPE. Ito po yung mga nagbebenta ng mga katulad mga routers, pati po mga nagbebenta ng routers is kailangan natin ng permit niyan sa NTC. And also mga mobile phone dealers, retailers, and resellers. Pati na rin mga service center.
0: Pero yung mga nagtitinda ng transistor radio, hindi na yon.
1: Ah, hindi na po.
0: So, ito lang yung merong communication na...
1: Yung duplex po,
0: opo,
1: sir.
0: Opo, opo.
1: Yung pwede back and forth.
0: Yes,
1: kaya ang tawag
0: opo.
1: Natin
0: so, yun
1: dyan.
0: Lang. Para maliwanag po. Kasi baka mag-alala yung mga nagtitinda ng radyo.
1: Hindi naman po. Yung ginagamit sa pag-receive sa broadcasting.
0: Basta may receiving and transmitting, kailangan naka-register.
1: Karang merong permit galing sa NTC.
0: Opo.
1: Also, pwede po mag-file ng consumer complaints. Meron po kami doong Consumer and Welfare Protection Services na pwede po sila mag-apply ng pagpa-block ng cellphone. Kung halimbawa nawala po yung cellphone,
0: yes,
1: pwede po nating ipa-block sa NTC.
0: Ah, okay.
1: Yes,
0: paano po ang proseso nun, engineer?
1: Una po, pag nawala po yung ating cellphone, kailangan po munang pumunta tayo sa ating service provider.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, di ba, naka-SIM registered na tayo.
0: Yes.
1: So, kailangan munang ipaalam doon sa service provider natin na yung SIM natin na nandun sa nawawalang telepono, is yun nga, nawawala. So, i-block muna natin yung services noon para kung sakaling may makakuha nun is hindi na lang authorize and then also hindi rin magpo-push through yung authorizations doon o kaya ano pa man na pwedeng gawin doon sa telepono na yun.
0: Mm-hmm.
1: Also, pwede rin mag-file ng complaint sa text spam o kaya text scam.
0: Ah, talaga po?
1: Pwede po.
0: Maraming ganyan ngayon uli.
1: Yes po. Kung gusto niyo po mag-file ng ganung mga complaints, pwede po namin i-accept. Pwede rin po namin i-accept yung ganung mga complaints sa through our email ntcr5@ntc.gov.ph.
0: Or you have this di ba meron kayong Facebook page?
1: Yes po.
0: Pwede din doon.
1: Ang aming Facebook page is NTC Regional Office 5.
0: Okay.
1: Pwede rin po tayo mag-file ng mga reklamo tungkol sa serbisyo ng ating mga telecommunication service provider.
0: Mm-hmm.
1: Limbawa, nawala po yung internet service nyo nang ilang araw. So,
0: mahina.
1: Yes
0: Uh-oh.
1: Po. Limbawa, hindi nag-load
0: putol.
1: Yung mga page na yung internet service.
0: Opo.
1: So, pwede po tayo mag-file ng complaint para
0: paano doon. Paano pang proseso nun? Di ba medyo may katagalan ng magiging process? Nung kalimbawa, tatawag ka pa sa NTC, tapos magpa-file ka pa ng complaint, tapos siyempre, meron ka pang i-fill up na form yata, I guess, no?
1: Yes, so ganun po talaga. Kailangan nating i-document
0: yung
1: ating complaint para magkatugma po yung nire-reklamo nating entity. So kailangan natin ng mga proof kung anong nangyari doon sa ating complaint.
0: Kasi
1: so,
0: nagiging malaking problema din yan ngayon yung mga mahihinang mga internet.
1: Tama po.
0: Lalong-lalong doon sa mga work at home, nagiging sagabal sa buhay nila ito. So, meron na palang ganyang service. Kahit noon pa, di ba? Meron
1: opo,
0: na ganyan.
1: Pwede na, kahit noon pa man, ay pwede na tayo mag- file ng complaint tungkol sa ating mga telecommunication service providers. So, yun po. Pati na rin po sa pag pagre-registro ng ating mga SIM cards, pwede po kayo magpa-assist sa amin.
0: Ah, okay.
1: Yes po.
0: Kasi ang nangyayari ngayon, di ba po, doon sa server, yung halimbawa yung mga networks, di ba, diretso na sa kanila, sila na ang nag-aano. So, pwede rin pala ang diretso na sa NTC.
1: Magpatulong po para mairehistro yung SIM. Halimbawa, may bago kayong nabiling SIM card, is kailangan po natin, bago po natin magamit, is kailangan po natin mairehistro para magamit natin yung full benefits ng serbisyo ng ating telecommunications
0: kung
1: service
0: providers. Kung
1: halimbawa
0: pala, engineer, kung halimbawa, ibabalik ko lang yun kasi nagiging issue din ito paminsan-minsan, yung mga yung gumagamit sila ng number tapos tatawagan ka, i-spam ka, ibubudul-budul ka, paano ba yung uli yung proseso?
1: Asa is coming naman yun.
0: Oo,
1: so, kailangan yun? So, kailangan po natin siyang tawag nito, i-qualify kung anong kung saan po ang ginamit na na medium. Ang pwede pong tanggapin ng NTC ay yung direktang yung number, the text.
0: Okay.
1: Pero po pag dumaan na sa mga applications katulad ng Messenger o kaya iba pang applications is kung nakunan po kayo ng pera, is scam siya. Mm-hmm. So, ipapasok po natin siya as scam. So, ay cybercrime, magiging cybercrime na siya. And then, ang ginagawa po natin is in-endorse po natin sa ating mga sa PNP Anti-Cybercrime Unit.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po, kasi sila po ang may kakayahan para gawin yung mga legal na pamamaraan para matukoy po yung gumagawa ng ganun na mga scam.
0: So talagang proseso pala,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, po.
0: Hindi yung pwedeng tatawa, hello, paki-check nga tong number na to kasi kinukulit ako, palagi akong nililigawan, yung ganun, hindi pwedeng ganun.
1: Mas maganda siguro kung nililigawan ka, no? Ang pangit lang kung kinukon ka ng pera. O kaya nalilimas.
0: Pero yung iba kasi makulit talaga na parang, sino ba to? Ano bang kailangan ito? Kasi minsan sabi, ano kaya nga, i-block na lang. No?
1: Ang pinakamagandang po niyan, i-block natin.
0: I-block
1: tapos,
0: na lang.
1: Pag nakaka-receive tayo ng mga text messages na hindi natin kilala, at merong mga links, lalo na yung mga links po, ay kailangan wag na wag po natin i-click.
0: Yes.
1: Ganun po ang gagawin natin para secure po tayo. Kung may tumatawag sa ating mga banko, na halimbawa alam naman natin na wala naman tayong deposito doon sa banko na yon, is alam natin na mangi-scam lang siya.
0: Uso yan ngayon. O di kayo mga nanalo ka ng 500 galing sa Wilwi, ano? Wawa win-win. So, ano na yun, siguro naman kasi marami na nakakaalam yan. Kaya lang, meron pa rin nabibiktima. Ano po?
1: Tama po. Kaya nga po, sa mga ibang araw is gumagawa pa rin kami ng katulad nito, mga information dissemination drive para to po talaga maulit-ulit din sa ating mga kababayan na wag silang papatol sa mga ganung scamming activities.
0: Yung mga love scamming din po, yung mga namimiktima ng mga matatandang mapera.
1: Yun.
0: Di ba may ganon?
1: Oo, pinoprofile muna sila sa Facebook, tinitingnan kung meron silang mga, halimbawa yung nag-retire o kaya nag-iisa sa buhay, yun ang kanilang bibigtan.
0: Basically din po, parang hindi naman galing mismo dito sa Philippines para pang galing sa ibang lugar.
1: May
0: so, sakop din po yan ng NTC. Pwede po rin po nilang matulungan itong mga nagiging biktima sa ganon.
1: Nire-refer po natin yan sa ating, yun nga, sa ating anti-cybercrime unit ng PNP.
0: Okay.
1: O kaya pwede rin sa NBI, meron din po silang anti-cybercrime. Nakakatulong din po ang CICC o kaya Cybercrime Investigation committee ng DICT o kaya Department of Information and Communications Technology. So tulong-tulong po ang mga law enforcement agencies para po ma-combat itong ating mga ang mga gumagawa ng di-kanais-nais sa ating sosyedad.
0: Napasasarap yung usapan natin kasi very interesting ito, no? Dahil nabubuhay tayo sa communication everyday. Pagising natin, kahit tulog tayo, communication. So, meron pa po kayong nais idagdag, engineer?
1: So, sa ngayon, yun na muna po ang aming activity. Okay. Yun ang gusto naming pagbigay alam na public service dito sa ating mga kababayan na magkakaroon po tayo ng mobile services.
0: Mobile services yes, today and tomorrow.
1: Yes po. Okay. Iklaro ko po, mamayang hapon, seminar lang po yun. Opo. Yung mobile services talaga na kung saan pwede mag-apply, mag-renew ng mga lisensya, lahat ng klaseng lisensya na nakukuha sa regional office, pwede pong i-apply dito sa DAET. Mm-hmm. Nandyan po kami sa SM City DAET, sa Activity Center, 9 o'clock to 4 o'clock in the afternoon.
0: Alright. So, napakalawak talaga ng sakop ng NTC. Tama anything po about communication, dapat naka-ano sa inyo, palaging nire-refer sa inyo yung tama mga po rules, regulations.
1: Para okay hindi tayo magkaroon ng penalties o kaya yes maligaw ng landas. Akala natin okay lang
0: yes
1: na yung mag-ano. Pero kailangan po natin sumunod sa regular laws and regulations.
0: Okay. So, wala na po, wala kayong message po, pang last message. So, haba ng kwentuhan natin. So, muli, very interesting eh.
1: Tama po. So sa muli po, iniimbita natin at ating mga kababayan na i-avail yung ating mobile services. Pwede po sila mag-apply ng kanilang mga lisensya, mga permits. Bukas po yan sa SM Activity Center sa SM City DAET.
0: Alright.
1: So see you there po.
0: Thank you so much, Engineer Ramon Luber. At sino mga kasama nyo ngayon dito?
1: Ay, shout out pala kay Ma'am Jo, Ma'am Jocelyn Nemi. Hello. And also kay Ma'am Jack Balbin.
0: Mga taga-Legazpi po kayo?
1: Ah, yes po.
0: Okay. Dati ako sa Sagitsit.
1: Ay! Oh. Ayong nga!
0: At sa Tabaco, oo. So, from Sagitsit, lumipat ako ng One Radio. Kasi diba, kayo din ang may kagagawan. Anyway, tapos na yon. Thank you so much sa NTC at next year ulit, diba? Kasi every year ito. Maraming salamat po sa pagpasyal niyo dito sa One Radio at sana po naman ay gabayan niyo kami palagi, ha? Sa mga kung ano-ano mga bagay about anything about radio. Thank you so much, Engineer.
1: Likewise po.
0: At sa yung mga beautiful ladies na kasama. Salamat.
1: Thank you po.
0: Yes. Opo. Maraming salamat po sa ating mga bisita kay Engineer Ramon Luber ng NTC at sana po naman ay naunawaan niyo lahat yung ating mga naisipaabot sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat po.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai. Tindugo na. Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Taet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio. One
8: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z, so One Radio.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron po

0: direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama Susa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugsdugang.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Padagos na pigbabantayan na kan mga otoridad ang mga natadadang badyaw sa syudad kan Legazpi sa ibong kan pagdikit kan numero kay ni sa lugar. Sigun ki Legazpi City Task Force kayo San Head Andy Marbella. Padagos nindang pigbabantayan tayaan na urug na ang mga hoven na namang badyawa na naglulukso halit sa jeep maski na dahi nagpupundo ang bihikulo. Dugang kay ni, nang tinaon manindanin pamasahe ang enot ang nakaulay na grupo na nasa 17 ang badyawa. Bunsen, pigtutubuda nagikan sa syudad ng Tabaco na sa ngunyan dahi na manindan na hiling sa syudad. Pigkakaulay man subot akan sendang ofisina ang mga magurang kay ni na dahi na paggamiton ang sendang aki uli sa ano mga posisyon sibli na mangyari sa sainda. Siring man na nakikipag-ordinary sinda sa City Social Welfare and Development Office para sa pagpapaturn over sa mga ini sa lugar na saindang pinanggalian para man sa saindang kaligtasan. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata? Aram mo ako si Erickson Brutas Tin. Tugo na!
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang mayat maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pagkantang gustong-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras ni Natod sa Indokan. Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Kinumpirmar kang Department of Foreign Affairs na may nakatala ang bilateral meeting sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na partini ka na pag-obserbara kan ika-50 anibersaryo kan diplomatic relations kan Pilipinas as in Russia. Sigon kay Imperial sa gigibuhong bilateral meeting, piglalaomang matutukar kang duwang lider ang mga lakdang nga aning mas mapakusog anag operasyon kang duwang nasyon sa larangan kan enerhiya as in food security. Masentro man ang pag-uulay ninda Marcos as in Putin sa perang importanteng regional as in international issues, sirigan epekto sa seguridad sa enerhiya as in pagkakan kang nagpapadagos na krisis sa Middle East. Habo man na panginota ni Imperial ako na makapag-sasaran kasunduan ang duwang nasyon mapadapit sa orolay kang supply kang langisa, nuclear energy o renewable energy, kundi ahalato na sinasubot kung ano ang magiging kaluwasan ka na sa indang pag-uulaya. Magiging parte man kan bilateral meeting ana kooperasyon sa pangutangan kan Pilipinas as in Russia sa larangan kan turismo, edukasyon, kultura, science and technology as in people-to-people exchanges. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
6: Available in all supermarkets near you!
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 3 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika asin supermarket nationwide. Nilinaw ni Acting Senate President asin Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na solamenteng an opisyal na Blue Ribbon Committee kan Senado ang napigbibisto kan institusyon sa anumang investigasyon o pagdangog. Sigun ki Gatchalian, dahil bibistohon na kan Senado ang anuman na paralel o suwaya na hiring na ipigsasagibo sa luwas sa kan-opisyal na komite na pinamayuhan ni Senator Erwin Tulfo. Pigduon kay ni na warang bisa o otoridad hali sa institusyon ang mga suway na pagdangog. Paliwanag pa kan-opisyal na seryosong orolay ang pag-imbestiga sa korupsyon kaya dapat ininggibuhon sa tamang proseso asin sa lehitimong forum kan Senado. Nangapodan man si Gatchalian sa mga testigo asin research persons na makipagtabangan o mag-atindir sana sa mga opisyal na pangnungog kan Blue Ribbon Committee. Mag-irunduman na nagkaigwamanin suway na pagnungog na pinamayuhan ni Senator Pia Cayetano sa investigasyon na sasubot anomalya sa flood control projects. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo si Erickson Brutastin. Tuguna!
3: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicola and Ja. Uyanaan Barreta sa oras ni Natod sa Indokan. Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Pigkukonsiderang pangenot na paghahanda para sa 2028 na perilaan kan mga politiko. Ang barangay and sangguni ang kabataan elections sa maabot na Nobyembre. Huli digdi, pigpapagirumdom ka na sarong election watchdog ang publiko mapadapit sa mangyayaring botohana. Sigon kay Kontradaya Convenor Professor Danilo Arawa na kaipuhan na tutukan na dai magamit ang BSKE para sa interes kang nagkapira. Dugang paniaraw na ang BSK ingon niyan iguan ng anti-dynasty provision. Problema sa nasubot ang pagpapalawig kang termino nimtulo hasta 4 na taon na dapat syertohon na daya abusuhon asin gagamiton kan mga miyembro kan kongreso asin senado para magpalawig ka na sa indang termino. Tinamang doon pa niya na dapat masyerto na ang matukaw sa posisyon dahil magpapagamit sa mga nasa kapangyarihan. Sinabi pa kan opisyal na igwang epekto ang nangyayari mo niya na sa politika sa Pilipinas sa papaabot na BSKE. Pulita sa kampanya naglalaom ang kongkurano kakusog ang voter base. Dugang pa niya na importante ang pagpapakusog kan voter base. Pulita naglalaom sinda sa mga nakatukaw sa barangay level. Pulita sinda ang nakakapag-mobilize sa mga komunidad. Mensahe niya na dapat syertohon na ang mga barangay leaders syertong magtatrabaho para sa interes kan mga residente. Tultol as sinuwarang bahid ni na korupsyon na. Yan ang barata sa oras ni dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia. Rashada at mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tapaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver at si tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada ni na Barreta.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: Sa lado lokal, BSKE pigkukonsiderang panginot na paghahanda para sa 2028 na perilian kan mga politiko. Dugang na serbisyong medikala sa Cagraray District Hospital pigbubusol. Mga badyaw sa Legazpi City nagdidiit na alagad padagos na pigbabantayan kan mga otoridad. Pamalakaya nagkondusira nin hero protesta kontra sa nagpapadagos na reklamasyon sa Manila Bay. Farm tour nagpahewas kan kaarmana kan mga para o oma sa Buragwis. Salado National. Pagdangog ka na Senate Blue Ribbon na Cayetano Black ipinapod o inapod na destruction sa impeachment trial ni VP Sara. ISCC inaprobaran na ang kagadan ni ex-president Duterte na dagdagan na sa iyang contact list sa detention. 117 na badil ni Senator Bato ipinasurrender kana PNP makaliis na bawion ana sa iyang lisensya huli sa kaso sa ICC. PBBM as in Russia and President Putin magkakaigwanin bilateral meeting. Aftershocks makaliis ang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Uminabot na sa 16 sigona sa Pevox. 13 testigo ihahampang kan prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa luwas kang nasyon. Zelensky nakipag-olay na kay Trump mapadapit sa pagwawakas kanang gera sa Russia. Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang unyanin Martes, Hunyo 16, taong 2026. Ako Upoan na sa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta, asin na hiling man kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ngunyan, apasiring na kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokala. Nato da sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barada 30, Barreta Lokal.
1: Pigko-considerang panginot na paghahanda para sa 2028 na pirilian kan mga politiko an barangay and sangguni ang kabataan election sa maabot na Nobyembre. Uli digdi, pigpapagirumdom kang sarong election watchdog an publiko mapadapit sa mangyayaring botohana. Sigon kay Kontra Daya Convenor Professor Danilo Arawa na kaipuhan tutukan na dai magamit ang BSKE para sa interes kan mga nagkapira. Dugang pa ni Araw na ang BSKE ngunyan iguan ng anti-dynasty provision. Problema sa nasubot ang pagpapalawig kan termino ni natulo hasta 4 na taon na dapat syertohon na dai abusuhon asin gagamiton kan mga miyembro kan Kongreso asin Senado para sa pagpapalawig kan sa indang termino. Tinawang doon pa niya na dapat masyerto na an matukaw sa posisyon na dai magpapagamita sa mga nasa kapangyarihan. Sinabi pa kan opisyal na igwang epekto ang nangyayari ngunya na sa politika sa Pilipinas sa papaabot na BSKE hulita sa kampanya naglalaom ana kungura ano kakusog ang voter base. Dagdag pa niya na importante ang pagpapakusog kan voter base sa hulita ang naglalaom sinda sa mga nakatukaw sa barangay level, hulita sinda ang nakakapag-mobilize sa mga komunidad. Minsahe niya na dapat syertohon na ang mga barangay leaders syertong magtatrabaho para sa interes kan mga residente tultol asin warang bahida ni na korupsyon. Mientras tanto, personal na binisita ni Albay Governor Noel Rosal ang Cagraray District Hospital kuna sa ina na pag-aramang may bastanting supply nin bulong dumana asin padagos na nagagana ang inpatient asin delivery room para sa mga pasyente sa lugar. Katakod kaini, sinabi kan gobernador na kinakaipuhan pang mapahewas ang mga serbisyong pig-opresir kan ospitala, kaibana na ang pagkakaigwanin x-ray, laboratory services as indugang na mga kwarto, nganing mas masimbagan ang pangangaipuhang medikal kan mga residente nin Cagraray Island. Sigon pa kay Rosala, piglalaomang mangyayari ang mga planong pagpapamarhay sa ospitala, oras na maisagibo na ang bidding para sa bagong 2 milyones de pesos na kantidada na edipisyong popondohan kang Department of Health. Dugang pa niya, dahulang lakdang ini, nganing mas mapakusoga ang serbisyong panasalud sa naunang bitanang isla.

0: Mientras tanto, padagos na pigbabantayan kan mga otoridad ang mga natatanang badyaw sa syudad kang Ligaspi sa ibong kan pagdikit kang numero kaini sa lugar. Sigon kay Ligaspi Task Force Kayusan Head Andy Marbella, padagos nindang pigbabantayan na urog na ang mga hoven na mga badyaw na naglulukso-hali sa jeepa maski na dai nagpupundo ang bihikulo. Dugang kaini na tinauwanan manindanin pamasahe ang enot ng nakaulay na grupo na nasa 17 na badyaw na sangunyan dai na manindanay hiling sa syudada. Pagkakaulay man na subuot ka na sa indang opisina ang mga magurang kaini na dai na pagamiton ang sa indang aki huli sa anumang posibilidad na mangyari sa sainda. Siring man na nakikipag-koordinar naman sinda sa City Social Welfare and Development Office para sa pagpapa-turnover sa mga ini sa lugar na sa indang ginikanana para man sa saindang kaligtasan. Mientras tanto, katakod kan pag-obserbar kan World Oceans Day kan Hunyo 8, nagkondisir nin hero protesta ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas sa C4 Centennial Park sa Navotas, nganing kontrahon ang nagpapadagos na reklamasyon na sa Manila Bay. Sigon kay Pamalakaya spokesperson Salvador France, pangapodan ninda ni respeto an inanunsyara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang taong 2023 na dagos nang ikansilar ang gabos na reklamasyon na sa nasyon, partikularmente na sa Manila Bay. Huli kaya kang nasabing lakdang, apektado man subuot ang mga parasesera, urog na naraot naman ang siraan bako sa nasa Metro Manila, kundi magi na sa gabos na rehiyon sa nasyon. Dugang niya na pwede sir man na makaapektar ang padagos na reklamasyon sa pagbabaha sa pirang lugar sa partekan Manila Bay, Bataan, asin magi na sa Bulacan, urog na ngunya na mapuunaliwat ang panahon kantag-uran. Mientras tanto, in connection mana sa pagselebrar kan araw ng kalayaan kan Hunyo 12, pangapodan mana ni Prance sa namamanwaan na dapat magkasararo asin iagrangay na bako umalaya ang Pilipinas asin ipadagos na ipaglaban ang tunay na reforma sa kadagaan asin pasiraan huli sa inyang solusyon sa katiosa na sa nasyon urog na sa parao o maasin para sisera. Alas 5:13 nin pagkahapon, napadagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokal. 40 miyembro kan Buragwis Farmers Association sa Barangay Buragwis, Ligaspi City ang nagpartisipar sa sarong educational farm tour kang nakaaging Hunyo 9 para mapahewas ana sa indang kaarman asin kasanayana sa makabago asin mantinidong paagi kan pag-uma. Bilang kabtan kan aktibidad, nag-atindir sa programa ang Albay Farmers Bounty Village, Albay Rice Station, asin a Provincial Organic Vegetable Experiment Station. Katuyuhan kan pagbisita na matauwanan ang mga parao o manin pagkakataon na mahiling asin manudanin personal ang mga makabagong teknolohiya asin a paagi sa produksyon kan mga pananom. Sa isinagibong farm tour, nanudan kan mga parao-oma ang manlaing-laing paagi sa pagtatanom nin paroy asin gulay, siring man ang mga sustainable farming methods na pwede nindang gamito na sa saindang sadiring mga tanuman o sakahan. Sigon man sa mga organizer, katuyuhan kan programa na pakusugon ang kakayahan kan mga parao-oma, mapalangkawaan na produktibidad sa agrikultura asin makapagtaonin mga alternatibong kabuhayan para sa komunidad, pigaasahan man na makakatabang ang inisyatibang ini sa pangmatagalang pag-uswag asin katatagan kan sektor kan agrikultura sa Barangay Buragwis asin mga kataraidan na lugar. Ala alasing kukinsinin pagkahapon, ngunyan, pasiring naman kita sa detalyes kan mga barreta sa Lado Nacional. Natod sa Indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30, Barada 30, Barada
0: Dakol na subuot ang nakulong asin nakasuhan poon kang nabuyayaga ang mahiwasang korupsyon sa flood control asin iba pang public infrastructure project sa bilog na nasyon. Sigon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison, nasasabutan kan administrasyon ang dagit kan publiko sa mga nabuyagyag na mahiwasang korupsyon alagada kay puhan magin maingat ang gobyerno sa pagsuunad din kaso laban sa mga imbuelto. Sa katunayan na subuot, nagabot na sa 30 individual ang nakakulong asin nakasuhan na poon kang 2025 Senate of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sinyalis ka na pagpupuo na kan mga serye kan investigasyon. Ang mga ini, sigon kay Secretary Dizon, ang bako simpleng mga personalidad kundi imagin mambabata sa DPWH officials, district engineers, contractors, asina magin ang dating kalihim na itinilaga ni Presidente Marcos na si Secretary Manny Bunoan. Bako subuot madalian pagsagibukan case build up asin seryo kan investigasyon kaya pigsyerto kan administrasyon na dai basta mababasura ang mga pigsusunad na kaso laban sa mga imbuelto sa korupsyon. Nanindugan man si Dizon na bako small fish ang mga nakulong huli sa nabuyaga na iskandalo si Ringkan mag-agom na si Curly asin na Sara Dizcaya. Senator Jinggoy Estrada asin dating Senator Ramon Revilla. Sa ibong paka na puna kan mga kritiko kan presenting administrasyon. Sigon kay Dizon, nagtitiniran focus kang DPWH sa pag-imbestiga sa gabos ng mga proyektong may kinaraman sa korupsyon. Nagpromisaman ang kalihim na mas dakol pang individual ang makukulong asin makakasuhan huli sa nabunyag na korupsyon mantang nagpapadagos ang case build-up asin referral sa Office of the Ombudsman.

Yen Transtanto, inaprobaranakan International Criminal Court Trial Chamber 3 ang nakahagadaan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na maidagdag ang nasarong individual sa sayang listahan ni non-privileged contacts. Sigona sa ICC ang pagkakakilanlan kang naunang bita ng individual ang naridact kaya dai na iniluwas sa publiko. Sa desisyon kan korte, sinugo ang registry na tulos ipaarama sa hukuman ang anumang pagbalgar sa contract restriction o anumang may kinaaraman sa nagpapadagos na kaso. Dugang pa kan korte ang nasarong detinido ang may diretso sa namag-resibinin surat package asin na pakipag-ugnayan na sa pagikan na surat o telepono sa sayang pamilya asin iba pang tawo asin na mag-resibinin bisita. Tinawang doon man kan ICC na nakarapatan na sa pribadong buhay asin relasyon kan pamilya ang pigbisto sa irarong kan international human rights standards na nagsiserbing giya sa interpretasyon na kan sa indang legal framework. Sigo na sa report, nagsunad kan Mayo ang depensa ni Duterte nin kahagadanin natugutan na ang pakikipag-ugnayan sa naunang bita ng individual basta inisubot ang isa sa irarom sa monitoring alinsunod sa nainot na kasuguan kana pre-trial chamber 1. Alas 5.20 nin pagkahapon. Padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Nanindugan na si Vice Presidente Sara Duterte na wala siyang intensyon na agawon ang pwesto ni Presidente Marcos Jr. asin nagtitinir na komitido sa sayang sinumpaan na tungkulin sa irarumkan konstitusyon. Sa pakikipag-olay sa iya, sinayumahan ni Sara Duterte ang mga pangapodan hali sa nagkapirang grupo asin mga retiradong opisyalis kan militar para sa saiya na pamayuhan ang nasarong people power like movement laban sa presenteng administrasyon. Tinawang doon kan Vice Presidente na ang anuman na pagbabago sa liderato kang nasyon dapat na mag-agi sa legal asin konstitusyonal na mga proseso. Pinahumitikan man kan Vice Presidente ang mga pahayagan na maubot niyang agawon ang poder kay Presidente Marcos bago matapos ang sa iyang termino. Susog sa mga report kan Abril taong 2026, nagkapirang grupo na pigbibilog kan mga dating opisyal kan militara ang napigbabaretang nagahagad ni suporta para sa posibleng political action laban sa administrasyon sarong bagay na pigiimbestigaran asin pigbabantayan. Mientras tanto, nagtitinir na pinaglalaoman ni Duterte ang pagiging kandidato sa 2028 election.

na sa binding mga badila na nakarehistro ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang voluntaryong ipig-surrender sa Philippine National Police sa Davao City, Macalis, Bawion na sa iyang lisensya sinrehistro sa badila. Ang naunang bita ng mga armas ang presenteng nasa kustodiya kan Regional Civil Security Unit 11 para sa safekeeping. Siguro na sa PNP na ang pagbawi sa lisensya ang susog sa Republic Act No. 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pagbabawal sa isa'y man na may kasong kriminala na may padusang labi sa 2 taon na magsadirinin badila. Basado sa datos kan PNP Firearms and Explosive Office, si De La Rosa ang igwang Type 5 license to own and possess firearms na magtataong dala na sa pagsadirinin labi sa kinising badila. Sa kabilugan, igwang 117 na badila ang nakarehistro sa iyang pangarana asin gabos ini ipigpapasurrender. An revocation order ang ipinaluwas kan Mayo 26 sa taong 2026 kasunod kan direktiba kan Department of Justice na ipautob ang International Criminal Court arrest warrant kontra kay De La Rosa katakod kan mga kasong crimes against humanity na may unag-ugata sa madugong kampanya kontra droga kan Administrasyong Duterte. Mientras tanto, nilinaw ni Acting Senate President and the Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na solamenteng ang opisyal na Blue Ribbon Committee kan Senado sana ang pigbibistokan institusyon sa anumang imbestigasyon o pagdanguga. Sigon kay Gatchalian da ibibistohon kang Senado ang anumang paralel o suway na hearing na ipigsasagibo sa luwas kan opisyal na komite na pinamayuhan ni Senator Erwin Tulfo. Igdoon kay ni na warang legal na visa o otoridad hali sa institusyon ang mga suway na pagdanguga. Paliwanag pa kan opisyal na seryosong urolay ang pag-iimbestigar sa korupsyon kaya dapat iningibuhon na sana sa tamang proseso asin lehitimong foro makan Senado. Nangapodan man si Gatchalian sa mga testigo asin resource persons na makipagtabangan o mag-atindir sana sa mga opisyal na pagdangog kan Blue Ribbon Committee. Inibo ni Gatchalian ang pahayag kasunod kan enot na abiso ni Senator Erwin Tulfo na warang nakatalaan na opisyal na hearing ang kumitingo niya na Martes, Hunyo 16, taong 2026, kasabay kan anunsyo ni dating congressman

0: Paduma naman kita sa mga bareta sa luwas kang nasyon. Ato da sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Sinabi ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na nakaulay niya na si US President Donald Trump as in tinukara ang mga aeropuerto sa nganing makamit ang pagtatapos kan labi sa 4 na taon na gera. Iniginibo antes ana sarong pagpupulong kana Group of 7 sa France. Sigon kay Zelensky na binati niya si Trump din maugmang ika-80 taon ni kumpleanyo as in pinasalamatan na siya sa tabang na itinao kan Washington na sa buong labanan. Bago ang pagpupulong kan Group of 7 sa Evian Lasbianico na sa ina itutukar kang mga lider ang gera kan Russia sa Ukraine. Ngunya na Martes, sinabi ni Zelensky na napag-ulayan na ni Trump ang posisyon kan sa indang mga international partners. Sa ruman na open letter kay Russian leader Vladimir Putin, nangunya na bulan na nga pudan man si Zelensky para sa face-to-face na pag-uulay nganing makuha na sarong ceasefire. Mantang sinabi kan mga lideres kan Britain, France as in Germany sa sarong payag, makilis ang pakikipag-ulay sa London na pigsusuportaran ninda ang proposal ni Zelensky as in maganap nin papel na Europa. Yentras tanto, isinerarom sa lockdown ang Pentagon makalis makaresibinin reporta mapadapit sa posibleng hazardous materials incident asin air quality issue sa edipisyo. Sigon na sa US Department of Defense na araman kang safety systems kan Pentagon ang problema sa paros kaya tulos na ipinautoba ang precautionary measures as in in-place orders sa apektadong parte kan edifisyo. Sinabi kan tagapagtarama kan Pentagon na si Sean Parnell na ipigasagibo ang standard protection protocols mantang nagpapadagos ang investigasyon as in fag-verify sa kung sa inhali ang insidente. Inireport man na ananina pirang parte kan edifisyo ang paramientras na inibakwar as in isinarado mantang nakadeploy ang emergency response teams. Ana Pentagon nasaro sa pinakadakulang edifisyo sa kinaaban ang dati nang naging target kan pag-atake kang Setyembre 11 taong 2021. Alas 5.29 nin pagkahapon, iyan na po ang naging katripunan kana sa tuyang mga bareta. Nakaibanan ta po sa paghatudkan mga bareta sa Technical Department, yaon po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraan tabay ta, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod bareta. Ako si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one.
3: Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng

0: iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 99.7.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Tis the Poyana Show!
1: Oh, yes! Joe is my name, and I'm going to be calling. Pangina naman. Ayan, kinakagat-kagat na naman tayo ng dilim. But who cares? We're going to have a wonderful time tonight. Wow, may pa British accent ako ngayon. Uso ba yun? Whatever you do, you can't get away from your tita Pollyanna. Who's not showing me your noin. And kind of I'll summon the paro. Because it's so much in need twine. Ganoy. Ini na naman po ang sa iyong lingkod, Tita Pollyanna. Sabayan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Chika-chikahan lang. Papalipas ng oras. Yung iba naman, loneliness. Kaya kailangan nilang taga-aliyo. Let me entertain you until 9 o'clock. Wow. Jasmine na banggi po sa City of True Love, Tabaco City, nagdadaog sa tuyang unyan sa One Radio Tabaco. And of course, nadadaog mong kita sa mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, as in sa mga Distrito Canalbay, most especially sa First District, some parts of the Second District, and the Third District of Albay. I'll buy you love. What? Oh nga, I'll buy you love. Bibilang kita ng pag-ibig. What? O di kaya naman, I'll buy na mahal mo. O diba? Pero ako kinikilig. Siyempre naman po sa mga nagdarag sa tuya. Sa One Radio Diet, Camarines Norte, as in mga parte po kan Quezon Province. Kaya good evening! Of course, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh, Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Paborito ng mga bata, of course, batata. Snowtime Ice Pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drink or float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng mga Bicolano forever. Golden Town Sardines with Extra Chili. Wow! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, and yes, alat po naman ng pamilyang bayan region-wide. Romeld's Dorothy Marketing. Muchas gracias. 20 years na. Kajoin po natin sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken Inasalda Ed. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Candaet. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasalda'et. Now na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Dakhan Salamat Gems Products. Siyempre, para naman po sa satuyang mga magagayo na mga katindugon. Kaya po niyaro kan oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang food spa 150, mani pedi 50. As in, duma naman kita mapahands pa glute drip, glute 4 push. Slimming Excellus Meso Lipo as in kadako pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi Tabaco City, sa Hampang Senakanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Vel. Thank you so much, Pink Spa! Oro at dyan, iwa po kong ichichika sa indo, manunungod sa Leo Lavandero Laundry. Abang-abangan. Later, later. 13 minutes after 6 o'clock in the evening.
0: The Tita Poyana Show!
2: Show is Poppy Day!
1: Usap-usapan ngayon. Dahil malapit na ang Father's Day. Father's Day, oh. Ang tinatawag na DNA test, di umano na nawindang ang mga taong sangkot. Kailangan ba talaga magpa-DNA test? Matagal nang usapin ito. Ngunit subalit datapuan, ito po ay isang malaking kahiwagaang nagaganap. Bakit binubuhay nila ang koneksyon ni Carmina Villaruel at kay Aga Mulak? Dahil nga raw, maraming mga sabi-sabi, matagal na ito, no? Nung lumalaki pa yung dalawang, yung kambal ni Carmina, sabi nila, ay, alam mo, anak yan ni ano ni Aga. Diba? Ganun talaga mga chismisa. Anak yan ni Aga. Pero wala namang na-prove. Diba? Nagkataon kasi alam ko, kilala ko rin yung kapatid ni Carmina Villaruel. Ganun ang mga itsura nila. Kasi mga Espanyoles yan siguro. Mga Espanyoles, mga Germanians. O, diba? Kaya nagkakahawig-hawig yan sina Aga Mulak tsaka si Carmina Villaruel. Pero maraming talaga nagsasabi na walang katotohanan yan. Eto kasi masyadong matindi ang pagkakahawig ni Mavi Legaspi kay Aga Mulak. Kaya nga ganyan ang ginagawang chismisan ng mga walang magawa. So eto na nga nagsasabi nila, o ipa-DNA test na yan para matapos na. Ganun lang talaga naman ang pwede nating gawin at this point. Pero pagkakabalahan ba at patulan pa yung mga ganyang napaka-petty naman? Petty? Yeah, it's such a petty thing to do. Kasi naman alam naman natin na hindi naman nagkaroon ng relasyon si Carmina at si Aga. Although maraming nagpupumilit, hindi naging sigla eh. Alam mo yun kasi ganun yun. Walang ganyan. Kaya dapat tigil-tigilan na yan, ha? Dahil nga malapit na ang Father's Day. Father's Day, oh ha? Para ka nakasandal kasi sa Father. Pagkakampi mo ang pader mo. At marami din ngayon na nag-iisip ko, ano kaya? Paano kaya ang celebration natin kay Father? Eh, dapat ayusin ninyo ang inyong celebration dahil dapat balance lang yun. Sa Mother's Day naman. O, diba? Kaya natatawa tayo ngayon at dahil malapit na ang Father's Day, ay bigla na lang na lumabas ang ganitong issue. Unang-una, it doesn't concern us. Wala tayong pakialay kung may umang katutuhanan ang mga ganyang pangyayari sa buhay ng mga artista. Hayaan na natin sila. Kaya lang ito kasi punong-puno yung ating mga feeds. Talaga naman, oo.
3: Aray ko.
1: Palakpakan natin ang mga chismosa ngayon dahil araw nila. Today is Marites Day. Hayaan na lang natin sila dahil nakakaganda pala yan sa ating mental health, yung pagchichismisan. Huwag lang kayong manira. Huwag lang libelous, wala lang slanderous, walang ganyan. Yung chika lang, napag-uusapan lang kung anong alam nito at ni ganyan. Ayun na lang pag-uusapan natin. Huwag nang gumawa, huwag nang mag-manufacture. Oh, okay lang yun. Unang-una, huwag po tayong magalit sa mga chismosa. Dahil ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin sila. Let them be, for heaven's sake! The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, one Radio Daed. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Pataka!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Pataka!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataka!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Pataka!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Pataka!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalondri ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 18.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Hola, hola, hola. Ang oras, 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Tuesday pa rin po ngayon, araw ng mga marites. Kaya go! Chismis na. At syempre, araw din po ngayon ng mga masyadong mapili sa live. Sa sobrang kapipili. Ayun! At syempre naman, araw din po ngayon ng mga maarte. Diba? Araw ngayon ng mga maarte, kaya umarte tayo ng umarte today. Of course, may chika ako sa inyo tungkol naman ito sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, or pamilya? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services. Starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station or self-service buyan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Kaya ipalavandero na yan. Makukuha dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Good evening kay Tita Lil Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kay John? At sa mga lahat na nandyan sa Leo Lavandero Laundry. Of course, napapanggan din po naman tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kaya binabati natin ang ating mga commentators. Lalong-lalo na si Daisy Bernal Bonaobra. Diyos, maray na banggi man sa mo, Daisy. And of course, good evening. Diyan po naman sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyaris family of Panarayon, Bacacay, Albay. From Ikaw na po family of Fatima Tabaka City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Hi kay Zyke Zier. Good evening. Shout out po natin dyan sa Purok Uno Marirok Tabaco. And congratulations sa mga nag-graduate sa BU kahapon. Aba! Congratulations! Good evening then kay Welma Foliero Clidoro at ganun din naman kay Nena Palanas Bobbies. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Suwa Malinaw Albay. Kumusta na kayo? Kumusta naman ang inyong nightlife? Akala ko itatanong ko, kumusta naman ang inyong love life? Di ba palagi kong tinatanong yun? Although ngayon kasi parang ayaw na nilang pag-usapan ng love life nila. Yung mga friends ko, ayaw na. Ay, nako, ayaw na namin sabihin sa'yo yung love life namin. Kung bakit naman? Kasi ichichismis mo. Tapos maiingit ka pa. What? Kawawa naman ako. Ay, nako ha. Ako meron din akong sariling love life. Palagi ko ngayon chinichismis. I mean, like, text adding to 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, meron po kaming katropang bluffer. Anong bluffer? B-L-U-F-F-E-R. Ano yun? Ah, okay. Paano ko ba kasi, paano ko ba siya i-handle, Tita? Masyado siyang bluffer. Oo, sige, mamaya-maya, pag-usapan natin yan. Kasi mag-call a friend muna ako. Meron kasi akong kaibigan na talagang eksperto sa mga bluffer. O, dapat din siguro pag-ingatan natin yung mga ganyan. Kasi aksaya lang ng oras yan eh. Aksaya laway pa sa pag-i-explain. Lalo na pag pinatulan mo yung mga bluffer, nako, mapapagod ka lang.
4: Aray ko!
3: Correct! Talagang mali ang mga nagiging bluffer na yan. Kaya dapat isip-isipin po natin ang lahat ng mga nakakasalimuhan natin. At huwag tayong basta-basta na lang na maniniwala sa mga pinagsasabihin, di ba? Kailangan talaga merong backup. Pero hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Kasi sa bilis ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon, dapat hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa mga taong, alam mo yun, nambabluff lang o nakikisakay. Diba? Kaya dapat talaga natin pangalagaan natin ang ating mga self. Para doon sa mga naghahanda ng kanilang mga hapunan. Edi, good and happy eating. Paano maging happy eating? Para nakikita ko sila, na-imagine ko. Tuwang-tuwa sila habang kumakain. Nakasmile, tapos patawa-tawa. Kasi nga, happy eating, di ba? Parang fun run lang yan. May nagfa-fun run. Tuwang-tuwa. Talagang tawa siya ng tawa. Uy, hindi ka ba napapagod niyan? Tumatakbo ka. Tapos tawa ka ng tawa. Parang saya-saya mo. Sabi, fun run nga ito, di ba? Eh, di dapat ako'y nakatawa. Wow. Huwag naman ganon. Inuwi ko pa nga ng hotline 0961-447-3923. Mag-text lamang po kayo para sa ating shoutout boulevard at ganun din sa mga bagay-bagay na nais niyong itanong. O di kayo naman, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook Live One Radio 99.7 News FM. At naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook page. At ganun din po naman sa Daet Public Market Facebook page. Thank you so much sa mga admins sa pag-share. I'm really so touched. Wow! Malapit na po ang Father's Day. Paghandaan po natin yan para naman maparangalan natin ang mga tatay sa ating buhay. Pwede rin ba yung Father's Day? Aldaw kan mga balukag. Oo, kasi nga, di ba? Father.
5: Happy Father's Day.
3: Thank you. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, so One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients. Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
2: Kaya sulit sa health benefits.
0: Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
5: The Tita Puliana Show!

Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. At 16 kan Hunyo 2026. Kumusta naman po ang inyong naging maghapon? Mali nga hot dun mangyaray. Pero medyo ano na siya, no? Medyo hindi na masyadong ganun kainit. O sa iba't ibang parte siguro ng Kabicolan, eh mga parts talagang super init na napapatili talaga. Hi kay Tita Wilma Foliero Clidoro. Ganun din kay Mark J. Bongares Kanya. Diyan po naman sa Comon, Tabaco City. Kumusta sa kayo dyan? Sa Comon. And of course, hello kay Dandan Al. Uy, marami daw nakikinig sa bahay nila. Thank you naman. At ang agumdaan niya na si Aning, nagluluto ngon niyan kay Adobong Baboy. Wow! Mamaya, pagkatapos na ng show, kakain na sila. O sige, join ako dyan. Join ako dyan! At syempre, binabati din natin ang pamangkin ni Dandan na nag-load daw sa akin, sa kanya, na si Nonoy Glenn Alcantara dyan sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. Hello, Masbate! Ganunin mo na, binabati natin si Christian Abrera Chan at syempre si Cherry Car Borja. Good evening! Ganun din si Tita Oliver, Eva Oliver. Kumusta na po kayo dyan? 7 minutes after 7 o'clock. At kanina, huwag na lang daw banggitin ang pangalan niya. Kasi baka daw nakikinig yung friend. Paano nga ba daw i-handle ang mga taong kung tawagin ay mga bluffer? Siguro kailangan mo naman sigurong maranasan, no? At talagang ma-prove mo na ang isang tao isang bluffer dahil sa kanyang history. Eh kung minimaintain pa rin ninyo ang friendship sa kanya, eh nasa inyo na yan. Diba? Titiisin na lang yung kanyang pambabluff. Gumagawa-gawa yan sila ng mga kwento. Kasi ang mga bluffer ay yung mga taong mahilig magpanggap na mas marami silang alam, kaya, koneksyon, o karanasan kaya sa totoo. Minsan kasi harmless din naman yan, pero minsan nakakapagod o di kaya naman nakakalinlang, lalo na sa trabaho, relasyon, o barkadahan. Meron ding ilang mga paraan siguro para i-handle ang mga taong kung tawagin ay bluffer o bluffer nang hindi ka naman naapektuhan ang husto. Unang-una, huwag agad makipagsabayan kapag napansin mong puro yabang o kwento na parang exaggerated. Yung bang exagge na exagge. Sobrang exagge. Iwasan ang kompetisyon. Huwag kang makipagsabayan sa kanya. Madalas kasi lumalaki ang drama kapag pinatulan pa yung mga ganyan. Lalong yung mga halimbawa, nagtututuro sila. O, bluffing yan. Yung halimbawa, hindi nila, meron silang dapat gawin tapos hindi nila magawa. Tapos magtututuro sila. Blaming sa kung kani-kanin at kung ano-ano mga pagkakataon. Binabluff lang kayo niyan. Makinig ka rin siguro, pero salain. Hindi lahat ng mga sinasabi ng mga ganito ay kasinungalingan. Pero, huwag ding basta maniwala. Mas mabuti sigurong i-verify muna, lalo na kung may pera, trabaho, o importanteng desisyon sa involved. Huwag dapat nagpapaniwala sa mga ganyan-ganyan mga sabi-sabi lang. Dapat may proof. Eh kaya hindi ko na ano kasi ano eh ganito ay nako hindi pwede yung ganyan. Dapat talaga matindi yung proof. Kaya tanongin din siguro ang mga ito ng kalmado kung gusto mong malaman ang totoo or kung totoo ang sinasabi nila. Pwede naman siguro itanong na o i-detalye mo para magkaliwanagan tayo. Kasi minsan kasi ano na lang gusto nilang palulusutin. Hindi po pwede yung ganyan. Talagang tatanungin mo, halimbawa, sasabihin mo, talaga, paano nangyari? Anong proseso? Kailangan mo talagang malaman at sa pamamagitan ng kailangang kasagutan, dyan mo malalaman kung alin ang totoo at kung ano ang palusot
at kung ano ang bluff. Diba? Huwag silang pahiyain sa ibang tao, halimbawa sa maraming tao. Huwag mong pagsabihin ng ganun. Dahil masalang hindi mo mahihila ang katotohanan. Kahit obvious na bluffing at ang public embarrassment kasi kadalasan nagiging away lang o mas toxic na ugali. Kasi itong mga taong to, ayaw nilang pahuhuli. Diba? Lalo na pag naano na sila, na corner na. Eh talagang ano yan, ipagtatanggol pa talaga nila ang kanilang katangahan. Kaya medyo wag mo nang pansinin yung mga ganyan. Huwag kung mag-aalaga kayo ng mga ganyang klaseng mga tao sa buhay nyo, eh nasa inyo yan. Diba? Pero huwag kayong magreklamo. Dapat din kasi mag-set tayo ng boundaries. Kung lagi kasing nadadamay sa mga false promises, yung mga pangungutang, manipulasyon, okay lang siguro na iwasan na yung mga ganyang tao. Or di kaya naman, limitahan ang interaction sa kanila. Dahil hindi natin responsibilidad na ayusin ang ego ng ibang tao. Yung mga amor propio nila, hindi po yan responsibilidad nung kung sino man. Diba? Dapat intindihin nila ang kanang mga pinanggalingan. May mga bluffer na insecure, kulang sa validation, o gusto lang nilang mapabilib. Hindi excuse yun, pero minsan nakakatulong para hindi ka kaagad magalit. Yung mga parang, ay, huwag na lang. Diba? Mas pahalagahan din ang consistency kaysa salita. Sa huli, mas importante ang gawa kaysa kwento. Yung tahimik pero totoong may ginagawa, kadalasan sila talaga ang mas maaasahan. Diba? Yung puro ano, ay kasi kaya hindi ko nagawa kasi walang kasi ganito, ganyan. Ay nako, tigilan na yan. Pag ganyan na, eh medyo iwas-iwasin na natin yan. Merong iba't ibang klase din kasi mga bluffer eh. Meron tayong mga tinatawag na know-it-all. O yung kunyari, expert sa lahat. Eto naman, meron din tayong mga bluffer na mayamang-mayaman. Flex ng flex, pero puro utang. Meron ding tinatawag nating connected daw. Laging meron silang kakilala doon, kakilala dito. Meron ding tinatawag nating victim bluffer. Laging exage ang mga problema nila para makakuha ng simpatiya. I'm sure meron kayong mga nadaan ng mga ganyang klaseng mga tao, kaya iwas-iwas na. Pinaka-importante, huwag mong hayaang maubos yung energy mo sa pagdi-decide ng bawat salita nila. Dapat nag-observe tayo ng mga patterns. At dapat protektahan natin ang ating kapayapaan dahil nakakagulo yan sila. At piliin kung alin ang dapat seryosohin. Pero na lang. Ivan. Hello kay Yanyan, Ivan at Jacob. Diyan po naman sa buwang. Ang oras, 14 minutes after 7 o'clock. Kumusta na mga bagans? Hoy, bago maghapunan, kailangan magpunas-punas para hindi maasim ang amoy. What? The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Dita!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Firmang walat.
7: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari

0: Stores.
1: Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Yes, it's 7:33. At siguro naman, naghapo na na kayo. At ngayon ay pakuyakuyakuy na lang. At syempre, marami sa atin ngayon ang naghahanda para sa very special day na mangyayari po sa Sunday. Magagana po ang Father's Day. At yan po naman ay sineselebrate almost worldwide. Hindi po lahat ng bansa ay nagsiselebrate ng Father's Day. Pero marami pong mga bansang nagsiselebrate nito at kasama na rin po ang Pilipinas. Because ang Father's Day ngayong 2026 ay mangyayari sa June 21, Linggo, sa Pilipinas. At marami pang ibang bansa sa mundong ibabaw. Eh, paano na lang yung mundong ilalim? Yan na po yung mga tatay nating na mayapa na. Sorry naman. Kasi, syempre, wala na yung lungkot. Yung ginagawa na lang nating nakakatuwa. At maalala na natin ang kanilang mga alaala, di ba? Kaya siguro, gawin na lang nating unified celebration. May mga simpleng bagay na kadalasang ikinasasaya ng mga tatay sa Father's Day. At malamang isa rito ay ang oras kasama ang pamilya. Simpleng salo-salo lang, kwentuhan, o di kaya naman movie night. Oh, para masaya, diba? Meron ba silang paboritong pagkain? Eh, andang dapat nating ihanda. Naalala ko noon yung tatay ko, ang kanyang favorite ay bangos at kare-kare. Kaya pag Father's Day, bangos at kare-kare. Siyempre, ma-appreciate din ang mga tatay natin ang mga personal na mensahe katulad ng sulat o di kaya video. Ngayon kasi uso na ang video greeting, di ba? At yung simpleng pasasalamat lamang na taus-puso. Huwag naman masyadong OA. Yung iba kasi masyadong...
1: Tay, maraming salamat, tay. Hindi dahil sa inyo pa.
0: Nakakapiga naman ang puso. So, simple lang. Masyadong OA. Tay, thank you so much, ha. Kaya ako ganito ngayon dahil sa iyong inspiration. Salamat. O, ganun lang kasimple.
1: Hindi mga, oh, tay.
0: Inay ko po. Yung mga paborito nyo ng pagkain, pwedeng lutong bahay yan, ha. Mas maganda nga kung lutong bahay o di kaya naman i-treat natin sila sa kanilang paboritong restaurant. Kasi yung mga tatay natin may mga paborito yung mga restaurant. Kaya yan. O di kaya naman mag-order na lang. Siyempre, okay din siguro magbigay tayo sa kanila ng mga mumunting regalo. Depende sa hilig nila, ha. Baka mahilig silang mag-DIY o edi bigyan natin ng tools. O mahilig silang magpaporma, edi biglan natin ng polo o shirt. O di kaya naman wallet o relo. Diba? Coffee mug na may family photo ninyo. Pwedeng-pwede yan. Para tuwing hihigop siya ng kape, nakikita niya kayong lahat.
2: Ang mga anak ko.
0: O, diba? Maganda yon yung mug na nandun yung family photo nyo. Di kaya pwede din naman natin silang bigyan siguro ng halaman, mga fishing gear kung gusto nilang mag-fishing. O di kaya ng mga gadgets. O, diba? Napaka-western naman ang mga idea na yan. O di kaya naman, bigyan natin sila ng tahimik na araw na walang stress. Usually kasi, ang mga kalalakihan, and of course, eventually, pag nagiging tatay sila, mas gusto nila yung peace or tahimik sa bahay. So, huwag masyado mag-ingay. Iba kasi dyan, tili ng tili. O, diba? Ay, Father's Day! Naku, walang ganun. Gusto lang nila siguro tahimik o di kaya very soft music. Okay na yan. Para walang stress. Pwede ni siguro kayo magkaroon ng family activity, no? Kung meron naman kayong extra dyan na pambili ng gasolina, pwede kayong mag-road trip. Pwede kayong pumunta sa beach. O di kaya magkaraoke, magbiking, o di kaya naman banding-banding lang. Pwede natin gawing very special ang celebration ng Father's Day kahit simple lang. Diba? Sasabihin mo, Tay, ngayong araw na ito, ikaw naman ang aalagaan namin. Huwag ka lang malikot. Diyan ka lang. Gusto mo rin, pwede mo rin siguro silang bigyan ng budget-friendly gift ideas. Diba? Para naman yung mga kapatid mo meron ding ma-share. Kasi minsan kasi meron talagang namumuno dyan eh. So pwedeng ikaw yon, bigyan mo ng mga budget-friendly gift ideas ang mga kapatid nyo. O di kaya naman, gumawa kayo ng mga sweet Father's Day messages, no? Pwede ni siguro mga funny greetings para naman maging masaya ang araw ng inyong mga tatay. Pwede siguro sabihin nyo, Happy Father's Day, Tay! Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa aming pamilya. Mahal ka namin palagi. Oh, sweet! O di kaya naman, hindi man kami madalas magsabi, pero sobrang thankful kami ng ikaw ang aming tatay. Happy Father's Day! Wow! Pwede rin sigurong ang lakas at pagmamahal mo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit matatag ang ating pamilya. Oh, di ba? Pwede rin salamat sa pagiging aming tagapagtanggol, tagasuporta at inspirasyon araw-araw. May Gcash ka. Kayo magbigay sa tatay niyo. Kasi talaga naman kilala natin ang mga tatay, sila talaga ang nagbibigay. 'Di ba? Mas galanti kasi ang mga tatay kaysa sa mga nanay. Aminin. Oh, 'di ba? Pwede rin sigurong magiging emotional yung message mo katulad halimbawa ng sa bawat pagod at puyat mo para sa amin, sana maramdaman mong mahal at pinapahalagahan ka namin. Happy Father's Day, Tay! Sabi iya, wag naman. O di kaya naman, hindi sapat ang salitang salamat para masuklian lahat ang ginawa mo para sa amin. We love you, Daddy! Oh, diba? So, you have to make your fathers happy on June 21. Make it a very special day for him. Na yung hindi niya makalimutan na parang isipin niya, Hay nako, sana Father's Day uli. Diba? Parang katulad din ng Mother's Day.

Pwede na yun po kasi yung tawagin ng inyong mga tatay na superhero. Diba? Lalo-lalo na yung mga talagang napakasipag na mga tatay na talagang sinasakripisyo nila ang kanilang mga sarili para lamang maitaguyo ang kanilang pamilya. Superhero po yan. Ako naiiyak. Naiyak ako sa mga ganyan. Natatouch.

0: So, entonces, dapat maging masaya tayong lahat. At syempre, yung mga kalalakihan ng mga kabataan ngayon, ihanda nyo na maging responsabling tatay kayo sa mga darating na panahon. O, oh, diba? Para maging, kung halimbawa very special ang tatay nyo at itinaguyod kayo ng maayos, dapat siya maging inspirasyon ng mga kalalakihang kabataan ngayon. Para tuloy-tuloy ang love and happiness. O, baka may ibang gusto dyan mag-imbita sa akin sa Father's Day. Ogens. Ogens? So, sa lahat ng mga tatay, thank you so much. And enjoy your day on June 21. Para sa ating mga kabataan ngayon, yung mga anak, o marami pang araw ha, para mapaghandaan ninyo ang Father's Day. Hi, Sylvia LBC Lirio. Hi, Chin. Thank you so much for always being there. Nasaan ka ngayon, Chin? Nasa Santa Rosa? Ayan. So, yan lang pong ating mga maibigay na tips. At kayo na rin, kung meron kayong mga sarili nyo, mga ideas, mas kilala nyo ang tatay nyo. Kaya dapat alam nyo kung ano ang makakapagsaya sa kanya sa Father's Day. May nag... ano ba yan? Ay, hindi ko na ito babasahin. May nag-text na 0961-447-3923. Hindi ko na ito babasahin na... The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita!
1: The Tita Pollyanna Show!

0: Hola. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Still on a Tuesday. Araw natin ngayon, mga Marites. Ayun ha, paulit-ulit kong sinasabi, huwag kayong magalit sa mga Marites. Yan po ang huwag na huwag ninyong gawin. Kasi naman po, pag nagalit kayo sa mga Marites, ibig sabihin, kino-confirm ninyo na kayo ay ichinichismis. Madali naman kasing i-deny eh. O diba, pag halimbawa chinichismis kayo, sabihin mo, ay hindi ako yun. Mas maganda ako dun. O diba? At saka healthy rin kasi ang makikipag-chismisan. Yung tinatawag nating human interaction. Kaya dapat unawain po natin yun. Kasi parang napansin ko, lalong-lalo na yung meron ako isang taong nakarelasyon. Wow, may ganun. Galit na galit siya doon sa kanilang barangay. Kasi palagi daw siyang chinichismis. Ang sabi ko naman, bakit ka nagagalit? Eh, kalalaki mong tao, tapos chinichismis ka, tapos nagagalit ka. Dapat cool ka lang. Kasi pag pinatulan mo sila, eh, ibig sabihin nun, guilty ka. Ay, kasi palagi nila akong ano eh, pinaparingga. Eh, hayaan mo sila. Diba? Buhay nila yan eh. Ay, huwag ka na makisawsaw. Kung halimbawa, ikaw ang pinag-iinita ng mga chismosa ngayong araw na ito, baka bukas hindi na. Hindi, tsaka mamimiss mo yun. Diba yung iba nga, parang na, biglang nag-isip siya, bakit kaya hindi na ako chinichismis ngayon? Bakit kaya wala akong bagong nauulinigan na chika tungkol sa akin? Ganon. Of course, nandito na po tayo sa ating greetings, kaya yakapan na tayo, ha? Holding hands.
1: Greetings! Shout out! Bolivar!
0: O, shout out ulit sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Mahigusun daaw inyo. Wow! Swerte naman ni Karen. James Jensa Bacolon, kumusta sa'yo at sa iyong pamilya? Ganon din naman kay Baby Christelle at nagkakawat daangon yan. Siyempre si Mama Tin, buda si Papa June. Hello dyan kay Lay sa San Isidro Ilawad. And of course, dito po naman sa ating commentators. Hello kay Daisy Bernal Bunaobra. Of course, dyan po sa Panarayon, baka kay Albay. Binabati po ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyaris family. Also from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Of course, kay Zyke Zier, good evening din dyan sa lahat sa Purok Uno, Marirok Tabaco. And again and again and again, congratulations sa mga nag-graduate sa BU kahapon. Wilma Foliero Clidoro, good evening. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies. As in sa gabus dyan sa Suwa Malinaw Albay. Mark J. Bongares Kanya dyan sa Common Tabaco City. Kumusta na po kayo? At syempre naman dyan kay Dan Dan Al. Nakikinig sila dyan ngayon sa bahay nila. Ang ulam nila, adobo. Wow.
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Adobo talaga. At syempre, pahingi naman. Kay Aning na agom ni Dan Dan. At ganoon din kay Nonoy Glenn Alcantara dyan sa Bartolay Street. San Jacinto Mas Bate. Hello, good evening kay Christian Abrera Chan, kay Cherry Carborha, Tita Cherry, kumusta na dyan? From Namanday, Bakakay, niyaw ko dyan sa Namanday. And of course, kay Eva Oliver, binabati natin ang kanyang mga aki na si Nayanyan Ivan, buda si Jacob. And yes, kay Chinchin Silverio, thank you so much for listening in. At maraming salamat sa inyong pagpapabod na inyong pangungumusta. At least alam kong nandyan kayo. Wow! Ang sweet, no? At yun po naman sa Rizal Street sa Malilipot. Lola Poppings, good evening. Yan po sa Kabangan, Bilaro and Bermelia family. Hello, Ken. Manay Lilia Belaos, kumusta na po dyan sa Datag, Santa Teresa? And of course, good evening dyan kay Tita Eva sa Kanaway. Good evening to Jonathan Bristol at si Yasi Coral.

Gentlemen po sa Barangay Balading, Malinao Albay, binabati natin ang magandang gabi si Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Thank you so much for listening in. And of course, dyan po naman sa Kinales, sa kuyang amiga na magayununununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening. And of course, ang pinakamagayon si Mami Upeng Vergara. Good evening po, Mami. Kumusta na ang mga ikus mo? Wow. And of course, si Ate Nora at si Ate Jealousy. Ganon din kay Tita Ao. Kumusta na? Diyan po naman sa Riosa Street. Hello kay Ate V. Bongala. Nakaluto ka na, Ate V. And of course, dyan po naman kay Normita Contreras sa Tabaco Night Market. Siyempre, babatiin din natin dyan si Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Chris Restor Grill. Hello kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. At sa lahat ng mga nandyan ngayon sa kusina ng Chris Restor Grill. Kumusta na? Of course, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess Calisin at syempre si Ayala.

yung mga hindi pa naghahaponan. Kumain na kayo. Hindi ko naman dala ang kaldero. Diba kasi, ha? At syempre, dahil mainit ang panahon, dapat very light lang ang kakainin natin. Kalimitan dyan, mga isda. Huwag tayong masyado sa karne pag mainit ang panahon. Dapat maraming gulay. And of course, siksigliglig tayo sa gulay at sa fruits. Dapat marami tayong kinakain na charmaine. Oo, kasi yung charmaine, mayaman yan. Mayaman si charmaine. Mayaman sa vitamin C. Wow. Sabi ni Baet. O, kumusta ka na, Baet? Diyan sa Vinson. Ang sikat ngayon na content creator. Dahil sa kanyang pagbibigay ng panibagong pangalan sa Orange. At mas gusto na ng Orange na ano. Talagang pinanotaryo pa. Actually, mas mahabang proseso pag nagpapalit ng pangalan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 9 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show on the radio.
15: The Tita Puliana Show.
16: Tita Puliana Show.
17: Kung natapos ko ang ating

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis na.

0: HelloFresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
4: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
5: The Tita Puliana Show!
6: Oh, yes. Alas 8:30 na pong oras. At syempre, nandito na tayo sa ating last stretch na ating The Tita Poyana Show on a Tuesday night. Kumusta naman ang Tuesday night niyo? And of course, Happy Pinyasan, Happy Tabak Festival. Diyan po naman sa Tabaco City. At binabati natin nga pala may humabol. Maray nabanggit Tits Polly, pa-shoutout po kay Milagros and Ernesto Padilla. Happy wedding anniversary sa inda from Je Esplana Condat. Ganon din kay John John. Hello John John, good evening sa inyo dyan.

Era 3-in-1 whitening soap and Era charcoal soap. Available nationwide. Doug Hunt Salamat, Champs Products. Para naman po sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Deng iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock. In the morning, of course. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya to ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa. And of course, hindi nyo na dapat pinoproblema ang inyong mga labahin. You deserve a break from your labahin. And of course, ipalavandero na yan sa Leo Lavandero Laundry. Namatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. Thank you so much. Siyempre, Martes pa lang ngayon, ilang araw pa po bago na naman mag-weekend. Marami kasi mga tao, nakatutok sila palagi sa weekend. O, di ba? Para naman na-excite sila para meron silang time makapagpahinga kasama kailang family and friends. Of course, ngayong weekend ay maging very, very memorable dahil magsi-celebrate na naman ang mga tatay ng kanilang special day, Father's Day, sa June 21, 2026. Wow! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismos, araw ng mga marites. Ay, bukas hindi magkakasama tayo. Araw naman ang mga mother. Oo, Mother's Day every Wednesday. Kasi nga, may Merkulis. Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ito naman po ang inuning ko, na bako masyadong magayunon. Maalsumon. Tita Pollyanna. Ang inyong Josie ng kahibangan, pwede niyo pong pasyala ng aking TikTok account, Josie ng kahibangan. Pwede niyo akong i-follow at pag nag-follow kayo, i-follow back ko kayo. Ito naman po ang inyong Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, kung sobra naman ang ganda mo, pahingi. Sweet dreams.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Talk Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Talk Radio 99.7 News FM. .10.
5: Yes, sir.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Trippin' music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Voice FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 95.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Tindugo na.
0: Bicolandia. One Radio.

0: 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green!

0: 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte

0: 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.